0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Ingang manga khongkhwa eska ta miku wa itodro tang haida kama khenga ko tshwata ya khenga ko ngamniko wa tshwata kakada mara kwa afrikansa ko junior tshwata nga khangu ya khinga muku khangu nga wa ha chikwa ye hengi ya ha platform ten ya ngwe njombi ya khangu i muku tewanga ngumu musi sikoti turuga ngai ta thali mia khabre ke thali ga he kangwa kangge ya platform ten ta chimbu yangman am igu ngang muku am tuna i wete chia igu ngumi wan chambi wi ta kangge musi sa ku kulu musi si ye ngituna i radio muku sha ha ngang ku dawa tang ku i aga wisi si akwa nga nga a ching of a gea ha kwanturing of a kwan kao ma kwa da go an nung sha jiam bi ya kang ku kam chawun dilat na nga nga ka kundu no ra a khang kung kao ta chim bang a tuan da ham chawun dilila ko yesu christ al ku jiam bi yesu christ chim bu yang a spiritu nga ba kao ke ya chkan ju ke chian ngam gu chi ti sha momo awan chiam bi wa thwa ka kao tawan jiam bi ngi chi thwa tawan jiam bi a chi thwa momo wi sing ngi da gen juan la kao ta ju kwa ti sha mu gu gan ge yan ju la a chuan ta ju la ng ju ngi du ye ya gu ng gang mu gu ti chi a nga pa present gen ju thwa sing ko yesu christ ng ya kao ka ngi ma ti sha amen Simbuya mwange kamu mwasu kwe kalange atisha mkunge mwasu kwe kalange wisese yehe gya mwasu matisha mkunge ya mwasu kwe tibindera tibindertak kwe ha luchaz matisha mkunge kamu mwasu kwe kalange kwe simbuya

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Ya jwa amige kun hngang o fotman hngang. Bala te tyang ju kon hwa ta sa masam kanda. Ke yo ele. Tube ta fer swa tolfu. Tam chagga. Fertini ma ta te tem kutkone ne vundila ofo mkutkone ne tanga ma kumisela ta vundila ta ma vundila tuna nga nga ta tanga vundila walela juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachia ati joy a juge kachia ati chwe a juge kachia ati ngbu aku tuma ge tlenga ba kana ati 3 Mungana kana chitwan a twa a onka poka j. Mungana ang o da kleju gakak o. Kawa kula kula ching egege, the muri ang kagawse twagit wa. Tama kanga waju upangisa juke chikanga zanga kwa. Kajawa ju unju sa a. Unju twaga ju kanga ju sa chika kwanju. Omo a kankwaga ng ta kankwaga on twa. Kama kanga chin chimbuga kiguman humgang. Ami. Okay, kem kwa satuna mkomkanda mkoka sa kulu, tama satuna kulu, he, masirika sa vundila takang. Okay, kwa kumisalata sa, hanga no vuno, vene, ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange, na mutima wenu wose, na mukuli kela, kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia Pano, aka hiluka naku aluluka mutima naku seza ti vezikiso ku mima yeni ti ko mbelo vene cha vya kulia neti cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a Dangwa ya kankui Masin mkongwa Dungwa kika kichinimbu kachinimbu Ta dangwa ya kankui Yengdege Hal hanga No vuno vene Nguange Yehova Kanine kama ngdege Ming a dangwa alulukenu ingabi Alulukenu wa ingabi Kuli ange ingabi Ingabi simi na mitima Wenu Wose. Ingabi nsimi nga bagi kaka wisese. Kula chingwi ka e a nga akra nga ngabi nsimi a gawa. Chige gawa genga. Chige gawa tu. Nga giyam. Chige gawa tu. Nga giya parati fandeni. Chige gawa tu. Hum tram kwa ya. Chige gawa tu. Hum po ya deve kaitang. Tua wa deve he iba iba waya kesung ofu iba kula. Po ya chi troye e iba un troa. Ki tu wa kushin aga. Taka kankwe na de na muku li kela kulia. Na muku lila. Na muku linyenga na busiwa. Huna wage a kaga kwin wage a kawisha gaga tihi. Njuma waga njuma kawo gawa. Taka na de kaha ta wulienu mitima yenu kai kai kasin kati vizalo vyenu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kwa mekama kikhe tewama huna kawwishe kakachi kaw. Ndibi nchia migawa. Man huna kawwishe kakachi kaw ndibi nchia migawa. Migawa yang o. Nka wishe ka e umi. Man nwa kachwa ngu. Wana trwage kuiwa. Gawa te trwage kuiwa. Gawa tu. Ma ushinga. Gawa tu. Ma uge ngawaya. Gawa tu. Ma ugu trwage kuiwa. Kwa wishe kaga. Ngawa ki a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Ngavi tate ti kohum. Kula te ti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa sa gwa kula tete ko hun ya wa sa tete ko hun wa ya kwa kwa tete ko hun wa ana e koma kwa sin he a hege mi he kaya mchatia tia da yoya mchangai nge chiwa choka ng katua chiga e he kaya kage kumisla te kumisla mchatun sin Toi que ça, au fond, t'as trop si tu es senti si gâtigan. T'as t'as trop si que gagnaba gawa. T'as t'as trop si gangoumma. T'as t'as trop si gangoumma. T'as un noni. M'tas trop si. Tigan tam t'as sa gang, y que ça. T'as tigam t'as t'as sing, y que sing. T'as yoya gang tam t'as yoya que coulaï kale. T'as m'tas, dans le camta de n'adege a, adaba. Awa singaba aga. Que tu foutika e. Hewe atronsinki yande sa ofo atronsike giya. Ofo atronsike kama. Awashinga wada. Ten heng heng. Nga hege kaka chakate. Taka masung mtati kreda South Africa e. He mtati atronsike kama. Taka ngang gawa nyandage. Dwe kanke aba ega de ega atronsa tuesa chikang. Ta mi kankwe ma kagu da u adong. Tama ke asa mi kankwe ngu mi kankwe nte. Nji gu trwa ke tuwa ko se kaga mi wa trwa ta kula trwa ni kula go ya ka tsamya wa e wa gwa trwa ka ba kwa tsotu mami ka gwa mi ge trwa e wa ka ka ga a tsona trwa ta mi wa trwa mo mo mi ko wa gwa tike mko ke sha a yo yo ele ke dos 12 kunde kwa mko Takama saga amaga magu ma kungtwa kituwa. Takama kwa saga hituwa amaga manga. Takama kungtwa kituwa. Chike mkwe sa chimbukang. Amen. Ok. Kwa bundila. Ta kolo ta sa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kung kia inganju. Ejwe kachi. Ake kengwa kanda inga kwe. Ofo adevi ya gehangula ekwa eska kachwang. Maka kangawai. Gunjirika mumpao at eka kangu ngawai at eka shikama ngawai. Ngawai tuwa sengi hangula kai wawi. Momo awa ka atawa sansi. Gawa kula wa ya oejua wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kachin nga ay kwa at eka da etia ka mgu kwa njuka gechige wa nganga. Kakuda kwa kana iti iu mgu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi esin e khata kan yen manju. Kwa yoktu esin e khayoktu en manju. Kwa yoke kula juge kula. Kan nga jwa ngate dangi ki kawisi ki ge pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.

0: tina meka wangwenya yi nte kopo angeka yi akriya yi kwa tunchuna ka yi gesinke ya. Ta tene ni kaya angolisa o kayapteni Lionel Messi ma chikwe geta turu ta kamina wakopo kekeko nguikani naka kaya bola kanchuna bola kugeka kun. Spania khamika wangke a tuentaktini yi chikwe ge guwakopo angke set Africa. Taka e yi kretene ne divita akisa yi ma agu kopo angta unga ba ye chun. Je wisi se kang kaya du kang a gya ka e si gge a kamsin kwa ka ke kang wa san wo la tenene si gge ta kwa o nga kama kuya kambo kuna ke ngang a gya kula ke maso kreke kong yin tenene si gge a gya kula ina wa ke Madonna a gya ge e heke Shakira e chike zda stene Bieber tenene a gya kula ngang neha ke gang ke nga si ke du Kangwa FIFA kopo bola gaka a kumsalam. Nga sika egze niha ke gangang ke koko bengang. Kremko tenene divita sang.
1: Tame teke akhire kamtako se 6 minute nge karakwa XKFM siki no mbambara ku teke ten kwena. Yo kaha radio ante obori he a kri sarati yaftaka punda akhire kwena. 14 kwena tsata ta khono seisina kumota kam de khwaku de qamaku a Limpopo ka hisana taki nga ose skukune destreki ki akidama pokwane mampoho takitem ki nire kwena o takaku a qama uto de hisana taki ta khono kutkhana hisana ta dauma R55 mki Stoffberg pat ki anki feif kwe a tsa ta kha kha ku a tesa no tsam houto di a. Amukunda siki houto mandata ha departamente na suete kwa no houto a a khasi di kwana ki ki anka tive no tun ka ta kwana a nga kha ku di te ko hisana ta ta. Kasno ko tina sure siki kapstati ki khandi a nyam ka di a se wo khata kuwa kho a kou o de laboratorium a khan a komati a ki ha a khuni pa de kete khu a national rat fund provinces ki te ko a less governor governor nge ma a ka ti kwa nu ngom ku he a sure se ester plat ki ku he khana hinya de mandela angwa ko ho ho he ho ji ango khana tswe tswe ta di kwa na a ta kongo khana kha no kas na tin kwa na ngo ke ja tsubuna ko kwe ko kunta ni go ju kha ko stama khana moten a ke ja wo a ya kwe ko ha o di general a china ka ti a khana a hiya ma ti ta sureski a ke khana fier ta kha de som ta fre am ki ngo kwa khu ji ta khono der ta kha kwa khu ji ting am ki ngo khoi no ja o ka ko ji a wo ti kam di America ka ameki jawo ko kwe a Iran si kek na mata titi ka America su o basi si si Jordan ki ngwe si ki o tata kono firi kumota no faifo amekwa se kye kwa ta khata nkek na mkwe se ko siyebe ka di e aguye kwa ta America si nyamoko Iran a kek na matink aye Iran si aminka o a Iran khasu ane a aw awote kha America ta ko anga ka te se khanta masto tu thaita ma te ko hiye gwe Washington so e te kwa no khanta ma kana ka ija to kun tsara ko Iran ne kha kama gwe kwa na khana kya te ngin kya o mstrate fan har musim ko engo tsaka kara khana manda ko kun ka ta ni kwa ko ya ma ko ta ha ka ko he a aro a muna ngo ki te ko khara kwa te kwa na aki nyamo kwa ta kha khunji kana kwa te nungu ye di parota ma nyamo ko susa na kwa kuta. Nkwe se ka brandri wali si o paro he mo ite kwa no se ko susa na kwa ta akhan takta kha dolar ak tungu ka ite no. Iran kha suwe a fie sa he a mpur nga ka ko a ka te se fie sa nyamo kwa te kwen so mkwen sebi na kwa ji a ka o ta te tamano America ha suwa nja ko cha ko akar ko nga te sin ka ko khana ha ko he khana Iran su amin ta oje tweji a moko ka wo tita Boris Ukhiri o he tsone sa aba si ji kweta ya mogata han tse se ka kwa na khiri o wo kuri he se te san ta te wa ta twede sen sesen tuna su FIFA su o mu kopi wo kuri su en ui se ka Argentina ta no Spain ta wo kuri ta ti New Jersey sim ka parem ki America ka ngye kwa tak tak de sen de kar ki kay ase kum kar kha khoiti aki se kwangu ta deise to kwena yamoko teko ni yoko kan chwek ayegwe aki muite no kwen kuni sa siekun ga wa great loan ta kiti nga wa central park ki aki kuni sa kwena situano sa kwe ta kuhuje teko hinye kuna aki 5 days ni ngin kwena boras teko mungo na si tegwe ngeti 40 aki akan 40 spanish si kare tinji wokuri ji tes na ti 104 kwaji 3 wonji te ko kukarati a wokuri he anu 16 ga oji dropa juji te ko queen a anga o ki siti na a te ko kwo tinji ngesi o wokuri he mo te kuno se khiri o ka ko he se ya gwata he argentina anga es na wokuri te he di kha ha wina he kai wokuri ki aki hama captain malion messi kham borasu wokuri su yo ka khang e kwa khama go tsaka kara wina se khiri khiri ta qama tema spania 2017 se ka wina he south africa ki aqam se ka wokuri si test na se ki no khanta ma khom kara tsan aba se kwa tangwa kopi mo wanai ko ki are tswa ai o ka ta ni wokuri test na go he an nyam kara tan ikara kun kai go he sa qam se ka te ku qi khwena am i ombora mkite ku kuyegwe no akiha mandona sakira ta khono Justin Bieber ta wo krista man se kwankra khuita nege iri u inska te ko nyam santa te boriata te ya ya khiri khiri ngona khabana te bori he nyegire kamno xka fm ki tetegwe

Ska FM 107.98 tsama go 20 minute dzenge karama go tam o tsam ke sondag e tsetse wen hin go tikwa a 19 ka dim e maga a ba se go tata ya ha tsama yuli ga ke ke go tako a kom ditate go dia te a mandela imate a an e sika a datum sika nungwa ko kuyanyi go he nana ke are ka e di teki ya di date an e sika ga nungwa ko kuyanyi go di nwenu ga ma nungwa ko kuyanyi tsam sika ga m ki mungwi hi go di ga m ki ko mi hi go di no ga m ki tla she ni ta go di a di na ta i ya tere kare ngin e si tswa ga ta ga i ya ta ke ga tiri kare a di te ya an ka ke te mungwa a sina go ta go te ko ma a sina go ta go te a va si ya go ta go te tla ma ma sen ke nyam ka kwe e ti ko ma a sina go ta go ti tla ma a sina go ta go ti dom sen ti ma re kare ta go no ti mi ya tve ti di tsona di ma re kare a a ke ngam go ti ma re kare ti di tlere go nyana go doro go a va si ya go ta kwa hi go a na ta i kara abasiyata ya ha re kare teta si tana kwata ki kleta si tana kwata ki seta si tana kwata ki kamta si tana kwata chamta si tana kwata ana kaimeta si tana kwata te kaimeta si tana kwata ki aji ati mungwa kwata kwati kuma asin ti ma re kare ta ma isi ka ti u diklare kwa ngana kwa doro kwa abasiyata kwa takwa kwenye kaya ki te kaya ki jamana kaya ki jaro kaya ki kubwa di kia di kadikuwa na kubu ta mitene miya tv anja ti botom tsana go ita tio ti tsubunyana gwata botho wa tsubwa tswa na ti dienu ti na ta i ka tsubwa go re ka re tango ga a ti king go tswara go ta kwa abasi ya terikare na ta i ya ti king go tsarwa te mangango abasi ya terikare ti kha aro ra gara ti kha ga ra khara ti muwa asin kha ma botho ti reta na ta i ka ti tsubwa ti ka ti kuma asin sa kya ka kona ti egwe ti ik ema ti ink ema no ti tam ema no ti dok ema ti a ti kuma asin sa ti mari kata ti asin khae asin kwa asin ti ngi tangandi ta ti ya si asin ka ihe ti uwa e si kuma gu tam si ka ti kuma kuma gu ve kwa inye tangai ki ti anata ve ka ti si kuma gu ti maa kwenye khori kareta anata ti si kuma nu ti khabana abasi yoka ma kingo kwarata ya inta inyi abasi ma nu ngim tim tu ni karatek em ngim tim kia ni karatek ma ngim tim abasi ke ma ngim tim anakai ke ma ki ti muwa asin kwa di kuma asin ti maandie kuri kwenu ti maamba kuri kwenu ti maa tsware ti maa takwere tsware takwe tate di yowa kakande kuri kwenba kuri kwenu tate kuma asin kwa muwa asin te kumti tate ahoji a nu te kekere kwa tako a Bible juu oka jiki te keke nu kumti tate chikam jiki na uje te nga terikareta nu te keke nu kumti tate atri kwa ate etri ya maiti te kwa na ukushi kikungwa terikareta maa kikungwa te tiki kungwa te tim yom kakake heko kuri hosi ati keke kwa tim kem katikuma kukwa he tiki kungwa te takunu timu kuka nga ihe ati nga hiya kube nga ihe tiki tintamakano nga ihe tiki jawa kube nga ihe tiki jawa kutamakano na tati hiyo cheka kutanu ti kwa maasen kakwana keko kuri hosi cheka kakwana ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe ti kiasa kia gok ema usi u ti ngam kuin koto ti ang dikuto kuin koto ti kiti tama khati jao ka ti vet tama khati kya tem khoma na tati muwa ansen sakya a iji atishi abasi ya gok eju ik eji te qayman jaro qayman ana qayman kuin qayman jamana qayman qubu mkya a te kwa tsikari ka gu tama khati koma a go ve ngi ji khatsam ji khati te ki ya khata te khatsam ji no khakuri ji khaji te muwa ansen te mare karita tatem si khe qayma ti ti ta khun

0: kula kinglingga ngika ngdung lagia amaskral ki khautini khunan na cham yauge gha kula kwai sigde kingma du aka galasi inaba ki kwang sitene ne chigdigge kuke o hundu ne ga ci ke seven sister ke kang sitigdigge kuke Nelson Mandela ya cham Ramaphosa ge taku ke priye ke ang meka a khang ya ka ke si atu o hungani wisi si kang wa ngau si inkwa kwa changole e ke gani hung ka gham ka panga klen ya meka gigi ta kumiti ying a gawi ya ke kwa ngi tuto panga ichi kwa man kumiti ying gham ta panga ngaba ying kwa a cha chi kwa man ngana kwa fak bondi hum go so kho e chige chik pangi kho sing gising KwaZulu Natal khami tikwa ifaifi ke tlo ke tabolangwa R612 ke Bremer ke ganiga tikega aga glugani tiki kang thoma ya ngheke tikwa ngungetene ugege ke khobon tikwa ngcinci khwata ke sakwita sike gute tene waspangro ta ugege ta chuan pulisa a khamsing tikang ke oe lakang ke gen Uska bun ay premier Oscar Mabuyane mega khakhaba aka seven sister ke gigika na cham Nelson Mandela a cham ke falama ya program gigika o ka cham ka ngani o hunto o ka yanda thiga ge ya chigige ta ku ke o hu tenene ge u egem goso ke tipangi ke bungang yeng khangwa bungang yeng tuma ku bongin Programa mega sike wa bengweni kunaki kwantuma bizana kika ngong ying kwa kwa kangole itike bura eke debi ngang lungsa skola eke bunga chikdege ke gea kalangin. Ma buyane mega kdege takuke plasi chikuwa ma kang tudang akamakwe ka chugay kangaba chung tekte kuna kang chipangi ke provinsi sikuwa wana kaman. Ya kdege take purye ke ang akwasa ngo o ka mge ta tenene a tsa golo ke koi sing hum ngi ti gge ng kum selang ngwa plasi ti pangin hum ai fasin ke rugby bolan boka me me ka onr tuanta ai ngole kopo goya i gge ta ku ke ng ma frank rigi ke aga ngugang ke gya tebelisi ke jotia 16-15 ngang meka dagang chigge eku ke cha khama kwe kang ke o dagi thala ngaba khakhaba aga 5-4 sikinu ka Marcus Miller meka de ngang ya ke kada ya kau ke kang ka si kwa kale tutu ka kuke ngabi ya tanwa kuna king da yagan Ahmad khami pinting aga yalfu Sabato ying ang u kaka akucho bola tua kugdi ya ke u ta bola kula ngayang ke gita ke gabatunan na siga igde yalfo ke ganggangge XKFM kram ko tenene dibi tagde gita san nguin
1: Kama tege nyeghe am tako se fir khamene tenge karakwa XKFM siki no te bori a kisara ti yaftaka punda Presidente Cyril Ramaphosa ankati kwano khanu manda ko hana ngcese ka cemboronga sisa kiqweta ha ha khana moko a gota ko eteka kwe kwa ngcese ka hamaskral so ane gauten ka zamboronga cebo khate ukaceka khamaste ko anga o a darana ting kwa kwara nyama ko titi ko nqometenga o a sate ko kumkai ko twa kai ko qeutinga o ake khamsiyeti ki siebe en sista gadi nga okay a tinko sa de abasi a hi oite a khamasiye ko moti khaman ngo itamasi oroti ngi nga ka sete kwa tinzi ma sin mandela e am mdukuto ka kwiki Ramaphosa a ka tisi ngi proyeke moite kwa nongo khana kewke wotesi ngo amanda okitin Trek amji angie si jawak anu ata ikara ngo ngo manda kwena kunkata. Kama aka atukwa anu ngo manda kwena kumetie a te ngo mokwati ha saadi mboronga a te mungo ko chaka kakweta. komiti ena nna

My hero wa mosunga nge Rebecca Malope ge ngam ke muli ola kom te ke tini kwa ah mani te ke kon ke radio XK FM ola gita kwa mo te ke ola gita kam im ge afiti ga ngwa ko sonda kha ko kuma a program sun ku giga ko ngiga ten kadang yang ge a jabunga ke woli wa mi a Elmia Ritzley anje kam ge sun kwa Kumang wala si ha komisyon lang nawa ko gospel a program ka krisi kang ang hokong wa ki program ng gachon o kam gita sa munik ng ang gile ka kulu dumsun pre kala kui heke chiwundilo ke kukumang wala ma ang gachon muku gira ala dhwa ko kuma kang husi ke gya wang ngaw gwanko mtine atwi sa muku gira sa kukumang ke gospel a program Gita agum ang nawayam at ikawala si Gigi ang aawa Yalfi. Yalfi mo kata kawin nawayam. Nakam si Gigi ko sa atom. Yalfi rin ang hum. Si Gigi afidika nga iradins na program. Kung ke chiwundilo na program ta kay girang hirating agang. Chimu sila, kang ngaw si kang gya o kam gichiwundilo gani kuna ke perikala ko eh. Mtine at huisa mo kugiga sa wala sila. Kagita ang nawaya at yung kung kawis si program yung mita gawag yung kung gichi mundila kay kung nausi tinigita o kung gichi mundila gani kuna kiga sonda ka talimingu maangga chuang magita kwa dry kamo kibong kawasi mga gya kalagam kumagi kong gya radio xka fm igita asika mga wami a Elmia Ritzley nga wali nga atike nga si kawala chit gage ang awa mita gani kuna nga gita ang kuna kwe tangna kwa chimtini chu ag nga kwa program singi gang munang magi kwa gya miki kong o imagi kwa chit gami ki kong matini atwisa mkugi kakwe kwa nga wabunga Tawala si mga gamit ang nga program kidang gita sa fita. Ito na si gira sa kuy program akalutom ki walang susunga ang ki yachon.

tsameteki yalvi ire xama kwa xka fm ski tawante obori eqisarati yafta kapunda nyamsana ting eha kwena odeko kereka ki khohe nge tingwe ki dridi kwe a moite kwano se ko mboronga de ama ke musina siki ngwe kwen akereka odite syndrome siki khoi ko kya ho khit kya ho ta ngwe kwe a moite kwano kama tinch a ngo qara ko khana kyare na hota o direktire a balance saka ki jawo ko a albert muchuang a ka tukwano ngwe mboronga kwe a khoiti sikwe ya kwa yin kwa maka ngita yin no huwa a kuta yin ta nga kwe a si kwa iti a si ukwa a teiko kaka iti ti kamzika si no mo iti ti macho ang a kati kwa no nga omba para na kwa ya hin kuna ana gwana mkha a sendri msiki ya mkwa titi ko si kaita te no aki kwa kwa no kuka iti ti ta macho ang a kati kwa no deisen 600 18 kwe a fredag kiare ka iti ta tso go hi khone pa o fredag kiare ka iti ta tso go hi khone pa o a ikorelene si metropolis ke

0: Keline ke Johannesburg ke 2003 tonagaska musupi a tsa qete ka di a akamega madlanda komisi ke ya musupi e ti tsam a krati sinqekwe a tehi ga a go jikita musupi ka a ka tkwano ke Johannesburg se di metro kitama jawo ko tehi no mkona jimseta wesan kwa ko nqekwe tehi ata sweden khaisi ko komisina a swere mati si mkwanazi no khaeta ngoji a kuma qai kwa ko atsa a nyahita bismisi ta khono ketre ma ko ngoko khwe a amajulu si o bora club a sandile junke a katukwano khamaqeka abasiete kham anisijango a president qisi south africa si o bora fer ena geng suwe gama nguta junga ncima nyam kara kwa ting gama a Johannesburg su o ak ai singen qare ting ke gama ste ko swere ti akik ai bora ye ko ten ho kota ma ha am Lucas Radebem tamaha ta khun akis qare ting kha tun khwena safa se te ma kona am kunda jingi ku khwaga anta oski Safa si di kwa presidente a se kwa huita 12 September mki kuru itati. Bori sukiri oe kak mbori. Iropa su inie khana uanie a kate si ntreka khana kuru kwate huu kwara kutama ndi huu akunyewe ta khauti a Sudan su anisuka. Ine akunkarama tahan o na a kato kwa no khauti di nyami kukungu amusiki cheche de amusiki khud ntunkwa ntunkwa kutina a siri khudik amaki. Ikeska moito kwa no se Europe se ini kwa nakana parlamente ki kwa kate tumuji ati jita makansi ya jawa kare kukoji iji muti no kwen khan a amwe ki tina a kawita. Nge sifera ina kde nasi kwen suwete kwa no half the size Sudan su khouti ji akwa ikoze ke kurie ki tsa de no okwana na tonka to no asere ji wete ji ka tonwa amusi wa kha an khwena de nqa ku kata ta aki de kha chemical yak ji mgote ki jao ka ikoze tama nqa khus kam ki ko sana kha wate kha hata te u bore te khiri khiri ngon khawana te bore kete go te u kame yin irino nyam kara bore te kwa mgo ya khumudam kwe.
1: Hulo yalfu ki fa if minita ki ekskif em to mwole ki kamyam ki tiklo mi unhi yalfiri wita tangi wa mi zelita ma hongo. Nga kumisala si ka ingi uwa ti kwa kwa diwi ka yi uwa ngole hanka ingi kam kam ki ngaya uwa ngi kwi ki kaun ti kwa ngay kawo singi ngay itikit ina uwa kandeya ki kulaya ngay gigi o ki musina ki ka sentrem gani kuna ki ka ngay ki tuho ngole ngay ka ngay gaya uwa kwa ingi kama Wuf direktira ngha uwa banalan si saka ki kawa Albert Machaung gya kwa itikin kula kwa yi la ng hi ato ki ka wa gi ngwa kang hi ngwa ki tng ki ka t'a sing ki wana ngwa yi ta ki ngwim. Chi kwey ngwa la ng hi si gi ki o hi gi ki ka chi tupa ka hong yi do kubi hong sing ku gi wana ka ki makwa kho ki la ha ng hi gi ki om. Ma chuang ang hong gi ako iti ki chi kwey kula pa pelung hi si gi ako ang kanini kan sentri mongka gani kuni tani gi ya yi tisi tani kwa agayin. Asi dhe tukatong yin hii uwa ngulian kanyi gigi kama. Machuang gya hukui digi daisen si sunartin akhtin giga chit kwa freyda khatam si khalindi gigi tukatong yi tigi uum. Kwa kha giga adyang uwafa ngi kha ikur leni metropolisi ki uwa julis mkwa nazi hii ngwa ki khataya ka koko matam landrosof ki Johannesburg khalindi tani diyo tagdi aga iga nda sa pangulan ngwa yi kika yi khalindi navi ki chang singi ohi kinuhi dhigi ngam mko nazi freida khatam sikhindi dhiyo tak dhigi wana tiki gu tiki tina wakandea kika ha uwa yang mwagi ya tsa kika tia kika ha uwa tiang ka isi kwa anungwa chika wa iki chika hahun kika nungwa mwamali chika 15 million randi kika ga ke kalernai ke Johannesburg ke tunak driyan tunak ha iki tsa Khataya ka ahong ka aha tamadlanga kumisi ki ganga gugin mo gin lang e khats aki kawa ki kang isi

Bella, ya muso ngege geng amke muli wala komti ke yal fik tawa 13 minute ke konke radio XK FM wala gita kom ke chimusi ngidi ga amko program ni ya gya kom ke iradins a program ka khisi ka gya o khong ke chiwundi lo gani khona mha thwisa mukuge ka kwisa wala si chimusi mukuge qali gwa mqhuma ke konke radio XK FM mha thwisa mukuge ka sa prekala khoi heke chiwundi lo ke wala ngumsanga tsang chimusi ngira gumqanqo wa mko program ke gang geta sa fita tadura chi gigrasa ko program akalu tom ke wala ma ngke ya tsang

bela qamuso nxeke ncamke mbuli ula qomte ke 12.6 minute ke konke radio xk fm mula gita qom ke ula si ule qamem ge qam ku khosi program ye aqom ke ti mundela qanqa program ka khisi kantene angqang om ke sonda kha meta mku ku qale gwa program ke konge radio XKFM mathu sa mku giga saka khisi ka o khamam ke ti undilo gani khona ma qama dege mho ke gige qale gom ko khama tene ti gigire ke sa ka khisi ka ge ngqa wa mke program ke gi tswang la chimu sing mu ha gmi ngwa wa program ke gang ge ta sa fita ta dura ti gigire sa ke program tena klo tom ke wala msunga nke ya tswang

0: Nam jo kom ka kama exka FMCG to darade riano nduveta.
1: Tachi da cha faraner. Ya faraner. Taki ya faraner. Ae gyak anko, iwisi se gyak anko. Imone wa shangi daa. Ken jambi tachi. Oh, mani kukwa. And that is the year track that I chose on that. That year. That jambi kwa ngawa. Prophet wang. That prophet wang. Aka ngawa ke chi tchoy. That kwa chi tchoy nge chige gangi. Mchima gangi. That mchima gangi wa chi. Tangwigan iu dai yar trakta manau tang udivita gitia a o mige platform dena. Ta jambia tangwi ta komi tagi. Kaite ita chikde ai nua platform deni. Mi e nua platform deni. E jambi a te ita chikde. Jambia kandang on dagi mia tia i. Ta mita ka kaya kwa i gen kanga i. Ogan, the matcha chingi, Lord wishes him. That he money was in that. Me money was in that jamming at tea or money kukwa. Come about to make a jambi takula. The jambia tami halien tate, the jamba tag halien tate. The tate gong, the simbu gong. Taya tayi ka chi ya tuwa chi zengwa chala. Ta chi o ka chi za o. Miye ke ama tuwa finti kaka ke niye. Tayi jita nele ta achala ma alu luka. Chiko na ngukula. Chiko na ngukula. Tamiya ndo a. Yele miya di wishi zike gya kak o. Wa gya ngane e. Hangi, ta hangula wagi. Katim na kang uga chipe na ngang dagi. Iwi se se wash nga ida a ke a chi o mani kuwa. Kame ano a mi wa nunda wash nga chi o mani kuwa. A wa nunda wash nga chi o mani kuwa. Maga last exam. Ka last exam. Last exam ya e a mi ka mo tuage an fara mi ga mo tuigu Yesu Kristo. Tami ya na mi last wa. Ai ge ama. Tama ba. Ha a u tama. Da mi e tu ama. Ma nwa shinji ga u kwa. Ma nai kai mi tsau ka da nwa shinji ga u kwa va mi ku kula. Tanu ya tawi tengu, tami kugya tanu ya tawi tengu. Kula ya tama na wa ngage, ya si tuwa sing, ya tama na asing. Yiwi si si e, taite kita tuwa geng tunam, ya si mitilo. Iwa iti tuwa nomor in, iha tahatui. Ya nomor in, tia sinci ke yu si kachikwa. Tami ita ni ngwa liwa. Tamakami last exam. Ka a last exam. Ama dawa, ama kwaima, ama kumina, ama kula, ama mju. Tamiandoa, mia de wizi, wa mtuiga, na mimeita kashu, chige wako wisha. Tatama nao, tamakamu. Tami ando a perdekanche mwishise gya kako. Tami ando nawagi khalo wadada gashin na wita a ta kandu kuma gya kone. Hayo ma gomi wa perdekan hini wa kwa ya perubire hini no un tanga mi gestegi, per de canana, da comida gi, simbuli tang. Tam jack hanga chalatu, the kucha. Tamatan mi trotan len mo joshi, mi trot, tu chin gatri. Tamit trotan en magiki, tikupa ho ho, tamamunga, ta awaya e, ege chinja twa, ki simbua kana. Samana kanga. Zamana kanga. Yanua gejoy. Tami zamana manga kamit on kada chang aching. Njaja kangui. Hang on daddy. My beloved. Mi belofte ke vat eg med adi ait toch ait egypte aan jele gemaket. Mi belova e ega simbo na ke e ige gya egypte ngolin. Sal Egg, nakom, my kiss, sal altid by yele blay. Ming a mi spiritu, ke mi chiku, ke maket tu mai, ge chi deai, e ge tai mi kiesi, kanda wola wosisi, ya ke giai. Muni bang viesmi, tua kwa akwe. Quoi, Taukong, Nuigong, Zamkong, Gula Tau, then in Anhati, Gula Nuya, then in Anhati, Tawakana, Tua Dalami, that Taukong, I gave me, Jatinji. 24 and Abani Atinji at A. Mutamian is Kangian Nagi. And when it won the Nuasna at Daa in Zambi. I'm going to go to the house. Yeah, we get come here. The me a great come here. Migamakawashila. The Idi Ama Akawanga. The Haliente Duhang. Zamkong. Taukong. Mega am changing like Ama. Who taught Nagin Zambi a tea. Ta chakwa a chashin a amani kwa ta akon di madan ne da akala ya twa dibiga ukala banka ya tam ya kwa da ga ya tait ya hachi ke kanko ya chafer amr lord wishes a giak anko ya chachinji ta a washa a za kocha ya tam ya na tam anda ma unia kwa. Someone do I want to go to the car? Kula kwe adomi uwe wakabia ama tuka wakole ya Amerika ngole nishita uka unwatoa shintiko nani. Tama lakawa uramali. Tami ya tibisi ya kakono waka ngole. Ama tumuta wakubude hundu ya sidi hundu ya atene tuwa ya sidi ya anuwako mankale. Tami. Ama dungu shi mmatungu wentawa tama nga tamta adzi kulagwe atawa taka ya tam ya mu hapanga ya chipangi ama dawa ama mtu tama ya namchawa ngawe tama namchawa gamitu kutatua Ta simu kong dam cha gara tu tuang du. Tua dibi ka seng ka koga. Tua dibi ka tam senga. Tua dibi ka khanidi. Khanidi ke ka ga ka kong. Ncha khanidi ka hankin tamam. Kya wa chi mam chi wa ge. Chi wu si ke kam cha seng ka kong. Zhu gwa ge ka kong. Tame na khanidi am cha khanidi am cha wa ta khanidi am. Moma chi to kui. Ni ye na ye. Wa shen chi to chi chi gang aga ni. Mi tenge la khani tu tsama la. Mi wa gani tu tra. Ta wa gani tu tra. Ta simbu ko mi kreke ha. Ta tsam ko. Ta kang oya varski ha. Ta kang oya varski mi. Ta kang cha ho kui. Hung tu hi. Hung nulu hung tra. Mkwim cha cha, mcha cha, jao hongin chala, zam ya chichang. Zamang, simbo e chay, kaya kaya cha kurme dan, eo, kuyye nga, kai, kawa chikang. Kang kwim cha cha, mcha muni wa shingno, mcha cha, ki chiki sa, chikwa. Cabe tungin Itakwa kong yo cham Tam cha se ging ya kokoma tunda nay Dagwa tung utanga ste ya Au ne ji ya wo ste dri Ka tu ayele tanga ay tanga yele wise ji Tam cha ku tanga yele wise tam jin tanga Twenda nga'e. Tako atuwa tunge cha tuenda nga'e. Amone uwachi u. Udivi tanga cha'e. Nke kulu nga cha'e. Amchaka. Koko mage mshi cha'a. Ta federji ngi gula tamchaka kawe. Tamchaka kawe mchaka tichan jambi. Nke ya mone. Che gara mchaka. Tchwa kya kanko. Ka nge kuhunga. Mcha koin hagi caju sege kenge dicha seifa akeng ui. Ya gu akeng ui ya kamri kam chao na tawa tawisi ba. Amcha keng ui. Aga tawisi. Amen. Umja. Yemol se father ayah ilah hai almakta hai baramata hit. Jambi mata hagi kuinka ai. Ta jo ay kamak hui a. Ta chum kuka aga. Ta kaba joy a. Kege kana tam kana tau. Apena kwe nga nga wakao. E aha tulumi. E matua shenga higa dibiga joy a. E kaya gano tam kato. Aga chimi gawa. Gawa matari nga aga nege eda gujomi nga eda shenkem ko. Ta kato kwa shaka kama nga ya chia juge platform dene. Jambi unja ba nga aga zanela aga aga jawa aga ukuwa ju. Ke agao. Tchai juge platform dene ae. Anca juga pelat fundi nai, yunga juga pelat fundi nai hilah father. Jambi, adewe ko, kununga eh, juga sih gamecia, anci cia akan kui. Juga tinca ke jukti, jun kola, ngan anci kula caju. Oh, hunyula ke agai tu ya cakul sih angko, aku ikhaja aju tua yeskit kama kagoi. Nca juga kang, jual kang lewat kang cam, unju kanju ja kan ui. Jaya tawi an unju shan nina ting ting ka gang kham. Yeskut kama piya gula mi al makhta fada. Dawa. Kula ka kiye matu ka utunga wa kutransi. Jwa ka ami jambi. Nabi juk twa. Ta juke twa jye. Jinja juke 24 in anu.
2: Escort.

Holy Spirit wa muso nga si gingam ki muli. Wala kom tege 12 fe kawa season 50 mani tege kong ke Radio XK FM mwala gita kom. Ke tan shpam ke mani te kome mge ag ngam programa ng atege kam che gege ak kama. Mko wala ngin kwa che gege hewa yeniri ay wala. Ka wala che gege ang ngam awa yeni chimbi lama ngudu kawe si sirang kuna ngam gisung yi che gege resi kama ngam ke yeniri ngam he che gege ngolege kaya ke program. Ta mat ngtege mingu kwe ng yu si si mge fitiga ako mga wala gisi kama atege wali ng majwe kama kwe ii dike mko duwira chik gage ta wana kwe kama ii hekre mduwiche a wana kwe ya gyang na bunga ke wali wa mi ilimia richli ta bunga wase itutog hang

Kamkin chme zili da ma ngwa tang ngming hi wa iniriwi ki exka FM. Eskom ki ga kong e ngbunga hng e ge ki kong a yi ki chiga hi gya ka khu kula ta chiwisi si i ki panga i gani khona ki kang hi a wa cham chang ki kang hi a wa chia kang hi si gya uzala u hi ngi kwang hi gizi a kam kham ki kuber ka kiren krax ta si gani khona mukusun kang hi ga ikoi ki ka ta wa kwam chiwi si ka wa chik to kang hi gi kundisa ki kwang hi gi ji si gi kwa a wa kang hi khoi gi la ki yenet tuwe ki keren krax ta si ki wala ngai si gi ki ojala wa ka iskom ki ga chik khon e ha gya ku e de chiwi si ka ki kundisa ati kang hi a wa flag kang hi gi thui khama khwe kang he wa chi kang hing khoi ki hana la yang he ki o he ka ten ne khwa hing ang ka gi ngo liam hing ngoi ki kang he a o chi wi si si kang he sing ki ngum u kwa kam fur si tra ha is kom ki ra ti ki wa te tu nya ti ga ku i te ge chi wi si si ka ku la chi kang he ka thi sat ki ra ti ki wa te tu nya ti ya kuy de gechi sisika kula chika yeka thisat injik gaya chi kha o ka ngukhya in

Yagdugi gya alkan strand gani kwang hi toma wolf strand ang hari jet bai ki kawa ki north kes ki kozulu natal yagdugi dhama chi po ya ang sigyo ko itaka ki group wi nge ki atur ki kawi ki great town ki kang hari jet bai i dugu ki tel kalang e kun ngum yakia chi kwa pali kalang e iya hi ngwa kia group chi kwa gi hong i dugu ga o dugu hoku dhama ang he dutholi ki unwaya he kan khali ka yang ki kula he yagi heng hot tawaya o quick o yang he a waji chhi ka ban khala kwa ge gul chhi ngo o he ti kwa akwa sa krek libanon ge o kwite ki ka phandu ta ta ki hotu kang he singking ngo wa he ngo ki kula chi ka he gi gi tha ta ki chi thaya kya he gi ga du e ki nga sing ki ti sawana Tasitane gya un anwaga ki gang mkun hwatu chi kwa. Rektara ng hei ki gya yavi kwa ma takalani ralinga taitam kang gida ng konferensya gya o ki kang ha uwa tu sakharol ki unafantle ki direktorat ki thoma ki kachi kang kwa gi o kais ki ngay koi aidek ki kachi kwa. Ministra ng hei ayestisi ki kawa mamaloko kubayi gi ki okui da ki Rachter, ya, sinki hana yagi viko maka angwe aidek ki ombudsman ki yagi ka kamsa tiya hanka anghi sangya pangalko viko manma inga ang hankwa lukile tika anghi anho kawa yagi kotitru giga mandra ya o hanka kuwa gi kubayi gya hukui taki kangha oa tusakharol tiya ang hati yaka yaka si utoy ku gi kamakwe tango gi kwe ku aidek ki viko maka nkwa ta a utiya hingo gi ka ng hi a wati kwen la nga ti chang kia chang i a gi a ka a ngup nga i vi kwa ma e kwen gi go tkwa pali nga i o tzalam e fa si ki sport ya ng hi a toho ki ka wa kimi a tu neli ya ng hi kwa a kai me sidis ka e tam ka ya ha ta a gi ki belgie ki grand prix ki ka ng ki max verstappen ke ya Red Bull ya he ya khave gya uzalam George Russell ya he khunga ki ya Mercedes ya tene kwa athai der de galu galu ya de thama ta ni khintin khawa antuneli ola sezi sorry thoga chang ki ng sezi ka he kya kurita ki ga ga ki ka tini ya ki gala ma fe fen tu nach pende kala ng e ngwagi ya ngay sa gi kwa ng e aspani ng e ang hiwa Russell. Ta itam ka ng kurita ya ng aku misala kang hiwala wa dri ir. Ngasi ka hiwala wa tui ir masam mi ng hi akwe dam huim.

Bungaiset Africa wi glancu inc inga ya makwa tuyi wa mahala wi kakwa ngika ya gada tan hinga a glancu anc e. Takawe atu glancu anc e alba makwa tu ke www.registertovote.org.za ke kolukali tum kama tum dansing di kama du dansing. Nga hi ke kawe at glancu anc e apanin wa glancu anc e ki kwe agi kam. Nga mahi awa ngai atene pen ngao ngayang kwe hagi glancu anc e. Nga wa anji ki sitwani ning am ngai agat iya. Ke data mahewa LGE 2026 4 November 2026. So, hukang ya ak eke angai.

0: 3 xamoga xka fm ski no te bori qisara ti yafta kapunda khoni pa de minister how to je qoto mkoleko mklangwa akatkhano department de qeska 19 miliard rand size serie a se ko qoga tingo khananji amkunda sudao kitinji a ngoteko 2016 tunda no 7 tuna khasu o seri jao ka ko kuris ki te chaka kata ti ta khama ngo je te swere te kham dara a si te kam se ka freesta te suski ta kongo ste ko khama musa ndita I kara dao jao proyek ko ta hare department he anka mukunda ko ti he dao ki seri kharati ango dao ti ko chaka ka te de a Nglangwa katukwano ngeska adawji kankiri di kwana wukurekwe tako freesta tisu ngawe kiti aki yen kuma akhmal yartran di sai sisiri kaya di ngudaw ate ku chaka kata anga osuka. Khama katukwano departemente ngeska jawo kaita kweko ha universiteti takhono akiti ga class no khoin khwena tango mu dinogana manuje ngo qaqa no nata ndawje yetu turuqi koje amukunda siki anate ko chaka kareta polisana akadkhano hambe khoi ko jere ki kainta khwe a khwa kudi qao qoku a ukantse sika ga lendwe takte denga ostrandiki veska puka hisana tinki Firi kwe a ngkak amkuski kuye kweti, dri kwe ngkoti a nombolas stratitekti teki kuye kweti, aki sesender taka kurik ako kwe a nantanga stratiki ataka uinti khata. Polisana suete kwa ngenu ngete khadi moronga kwe a sieti tako ngekwe a sieko kuyeti ngweku a tehono. Takhono anga wa akwara ko kya khati ta foi fumboronga ko kwa usika melbles berry su o kaga osike swartland ki stego o khiti mboronga akwa se ko tlo kwa yeding tsoni sa ga kuru go yi ha go ji a polisa a ka dikwa no nce five ko kwa go yi ko kaga di tsun khona a kara khono akwa se ko Nami a tlo kwa hi ha no kung ka sang tu ik a ka oi ki en siebe ki malmas beri ki tita kya ti. Polisa rang mata kono ka mota a sieko te ko sese a ti no a ngwe androma ki kana kwa hi a uto di tika ka si hoi ti. Boris ugeri o ya. Se uga koma ta kono kete kwe kwe a amajulu si de bora a wukri klapo ki. Sandi le jungi kham ane a abasi wata ngo khama ngo presidente kaisi South Africa su o bora fari ina khang su siki ngo safa su sikita. Jungo ngima ng abasi a Johannesburg ki sieko a karati a ki kaita kwe te ti bora ki iye ku kaite hiya khokwa si kareti ki a ki haa kha Lucas Radebe mtama kha takhono aki ha te ma ko ha khwe a safa he a ang mukunda ki takhono tsu kara nye khwe a safa si tsak am ki tama aki site te khata safa ntses ka kwa di president a 12 september m ki khasidi akoro ta se te khata bore atate ya ha ya u ikhwe khiri khiri ngono te khabana bore u khwamana siebe ire kamno x ka fm ski te ko tsetsekwe
1: Kam kung mesili tama honga tangang mi hiwa dri irwi ki XKFM te dri ki. Kam kung mesili tama honga tangang mi hiwa dri irwi ki XKFM te dri ki kama fi.

Griffin sa le tapolong kika mahlikang hiya o tapolong kika jala ui kiki hana. Tlingwa gya ok ui teki tingaw tulakang hiya o provinsi ya Freestati yen kuma ah milyar tran kika mahli i gigi wana mukusa tapolong kika ci o jala u hegi netwerki ta kan uli muku khasam agya ok teki department di kan nege gya panga kalang e ngogi university team kus ki vilong sa gane khona mana hana khe he ke longe sa ki chuisi se kang hi ke kahana chi khaging hetani ga chwa chi ki laya ng hege o ngogi chi tlteng kang hi provincial ki kata palung ka kwa akta wa muku o ka kati kang hi hwang chung hom pulisi gyaw ko ta ki kulati khongos ki gwegit ene wa kan de ya ki kan hi a o ji kha ka ng hi ki ge ki na kam ki luantle ki strand gan khuna ki bes kapu ta chi khong ai firi chi kha ka ki ka hi mono ki sula ta chi kha ing hi gi ki kula nom bula strand gan khuna kan si ki kha ka wa i ko ta season der ta kha wa chi ko ntanga strand gan khuna kya kwang hi khawi sing ki thaya polisi kai ngyang kwa chige ngyang kwa chi khoi ng ki tlingo hi ng hi chi khoi ng ki kole ki kumisele ki chi ha ta ngwa khoi ngwa de ngwa khali ng kwa ng hi kang hi chu si sang ki kondisa hi tso ga chi khoi ng ki tla hi ki kham lo kong FAF ko ma kam Malmesbury Land Rose of ki Swartland i ge agam ta singi apangulan ngawi ki ngulaya ang hi awa ngayim hi ka ang hi kwa gi ka ang hi tu hi tukwa hi kwa lukili wala ka tukhal nita na gi a ki ka gi ka nga ka iski wana ngawi pulisi a I hangi ako I teki tukwa ngay fefi singi kwa ngayi teki I kya tukwa I hi ki tu ki ngayim a ka ang hi wa kwi a ka hong tan tsasi ki ensiva ki Malmesbury hi ge kanu kwa polisi hi to so ki da han ta gi gi sam kwa ski wana hui ki ka wa han kang hi ki kang tamboli hi ki gya thong kya I fasi mugo so ti ba hi ki force tra ang hi wa amazulu ki ka bola club ki ka wa sandile zungu ya fialto khagige komisala ta presidenta ang ya wa South African se bola fri ina khangi isku ngai kwa iku kuku magi safa ki ihnuma ta zungu fialto kha on Johannesburg gani kona ya gi ki komisala ya kwa ang hi singi kham he gi gawe e bola kluk o yi ngi sin thoi gi ngai ngana kwa Lucas Khadibe ingo ki ti khagi e safa street khangi ki kama ki safa province sin chani ki kama hi gi ya igege takala nem safa ki presidente 12 september singi ahangula yam takoko maka hiwala wasi irum tenje ta sam ngi ex ka fm

0: khoka tsa tlamka ti makitire ka rete ne so ta ta sitone ka no fatsa koma tshi u ku kafaka sane tsa ti ka tsema tsa gwi ta no tsa koma tsa gwi ne tsa ndla ka ngotino ti makitinge ata ka ba kenesen kisa ne hin ta to tinge a tsa mo ti ne tsa a ne a mba ku tsi ka tsa ti no tsa me ko tsuru na haleluya tsa me ko tsuru ho ho ti ka ba ga da ko ti ba ti a ka ko msa ko a ba ta enok ene mo ta ka wa te enok enok ka ete so a go ne go de tsa tlam a go ne go de tsa ka so to a tiki tsan go se ete to a se se ka sa no tsa tsa tsan go sa a ka ne mo ko tsa tsa se se ka sa tsa go sa tute de tek ere e ye ko te o a ga de tiki khala go tsa ne so kwena ka tsene ma ti a go ro na ta na go ti a shu ya go ta kwena tiki de kwin te koma mu kuri na a yi sin tsalo ka te kwin ti tan so ti kwena u kwin o kwela ta u nan kwena tiki kwin sa ti a te tsam ka tin go na go a te koma kona prieka ana ti nga tsa be de nja tsa tshosan so kwena go ti u gana go mo ya go tiki tsano a go mo a mme go ti do ka san ba ama kuma go no a te gana nja ya ti ge ye go hambe ti mogo kwe so haleluya
1: amen
0: so nnga nda ti mingi ku iku ya tsam ka ti mo a plafon tene plafon tene ti mo a ni pri ke si ogo ti mo a plafon tene so plafon tene si ni ku ya te wa ti te kwete te shu iku a go no te kwete gana e kwa

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wakishimuka ya nge gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasiki ninkwaka. Mandela hokhale ya kula mutana namtika ya kesila kuling ka nanteke ka ngaka mpulinga mwusa muka hanati twayi e mukao oti twayi e kula tiki ikwa wana oia wahutu. Tika la waka nge e mukilongsa mubaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katiko yu ya kagang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e ate ne chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uhama Mandela kam tike e he kwe Mandela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hegeka atike ga hegeka atike kula ya gen ngawi chikwa tri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya gen kwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate kete exka FM ki
4: Domma kwa de makwena uma platform den ki
3: Onatensiva
4: Oe dafona nyeche FM